Ay. Mo kinoto amin ko na atokta. Utaklun itawta. Utaklun itkitami. Yago masinik kita ng sako. An bisin yu ka. Isna ko yung atas ko na ito ay muna inuwa kulak. Daumon biyuksu niya. Kangawasin niya. Nga sa wakar ng katama ma, tayo ng kapurek sa sinyo. Am na matiwang sa sinyo. Akit tayo sa lumahum, kanga ka, awa ka, ang kailami kang nga. O yung mga ngayon ni pila sinikinga. Utakling ito mo yun as sirsan. Kupak sinya, kupak karlugo matam. Aya sinyok tali. Aya kanra ko na mamna di yung akta. Akita yakso aklo ka po na kiyo kailra. Akita yakso kailami. Yuk na kuring na. Yuk na kuring na. Usag kaliwutak sa nyata. Nabugo sinyata, nabugo kulugo. Nabugo nakikita kulugo. Aya kanra ko na mamkuta di yung akta damas hulit. Akita yakso aklo ka po na kiyo kailra. Akita yakso aklo magum na buka nga. Nuka po mo na siyak na tanutakso niya. Na buka ka lo kito ay pakipapakan. Nuktanto ay sakka ka lo kusmavta ay agasyo kupitjet. Nuktan ay kaya kasayam na. Tay matoya nitan kayo ka. Tama sinyo ko tayong bifkinag.